24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

Limit ako ngay sa kula. Uda ba sa'y ngay na day ka radya. Okay. Yan, may ito. Yung, mre, tuwag yapa dito. Mre, yan yung makay. Aray ko na guma. Ito ko yung gira ko to. Nga. Untuwa mo kita ko dyan ay, dyan ay. Makay ulera mre. Nga, makay kanya-kanya nga kita ko dyan ay. Awak ka, wala ka dyan pa at kimsay. Ang bakay niya isang gawo ko niya. Uli ang kasayat, mangko ang tiyang to ila. Umaga dyan ito. Baka ka na dyan, na dyan ito pa ako. Namato niya nilay ka kurang mimit dyan ito.